0: midang wai ramoi selak pasi dan nong si amung mangkale ini tau di si. As isa thoi thoi bi dubu iskul kum latri ko. Hai bukan thong pa wadang tu oga na hak tang ngai biru sirane. Kana de kon thong pa tu oga na hak tau wok biru kige. Is kon thong me agi pokri si da lai ba nga sing si di irang yam hau ina tau di si dia. Sina tak pa di kui kui tana nong chura kata wama le. Soai da sum le pa ka ngai rake. Isa hale edana. Lao lao, imana ne, isa iskul kumla tri hai dana ngai le ra mini ne.
1: Ima, yang tu maning long dagi nong yam sum mang khalak pa sida kiza dana. Yum yong na batu na lai ne ei.
0: Pare pare. Kata kata, lai kau do, ima pai bira ge, isang waram mani ba.
1: Che ima, ima pai biro.
0: Ho, kata nu, che bira ge sila. Lao lao, yum da sanga sila.
1: Ima, yang tu, ai koi pukhi da ngam ayam na. Jupsa jupsa tau dana lady siung ne.
0: Ima su ure. Nung juga tau lah dina. Nga na asum na hek-hek tau bani ko.
1: Oh, asumai ni hek-hek tau boi da.
0: Lao lao, kakala si. Ibe ma, lao lao. Cara wan thong na bani na pina rol du hong thong na batau lah si.
1: Hoi ima. Ima, samtugi.

0: Hecho la champurri, que es una muy pijarini. Más el Vicente hablaba que hecho la champurri, y el cuo no hablo. Más pijarini, que sí también hecho la champurri machani, de ukrul, de di yang pupi kangu. Aquí se también hecho un kangu piyori. Si como me llama, de muy leve, corpo, aquí hostel facility. Hostel facility, de un leire, aquí de aquí gari van service lei, muy pick and drop, aquí de un lei.
1: Maro ina ngasayi, lei bagisima, adum tamoy na pasan na sembire, sa bagisima pasan sembire, aduga aquí angang sing haja betari ni angang sing sida koi gi khara mayang ga mana da bahai ga ta tang wi koi ba de gi ngoksan na boi su inka la pai se ko tin ije sari bane ba siung ba angang sing adum lak toi ne ba adana yam na like the thawa yaura ga su khang ngoksan na ba mayang ga mana da bahai ja betari ko ngang na ba da khre wa si ko gi counseling ko ba gi class ko ba si de extra hoina happy ga da happy ba lai bi bra se
0: si gi si hai si chu me khoi elevate the curtain ni si gi se elevate the curtain ni si gum ba si adu ga atai di sam na have the dropper ga lai sing se si moi adugum bada kaim cha khitre moi di pura larek ni moi hite se moi ki hostel ki room ji sa ge dena na ngak ni masa ma tumdana ko apro namaga status ko ko ga phom ma ga tu adu mama ngi ye ga tham na adu ga adum like pa wa ngak ngak ni moi sing di moi di pura kanon ga chakre ko ni sa ma gyan dare adu ga 11 de si tu eva 11 si tu ko ji akoi counseling akoi adum tawi adu pa di khu ji tau di akoi adum student counsel nang tawi do si phate si do bu adagi di parents we parenting de jo khoin adum haire sigi students smaina tawi adu akhoi de kichu haire bni noi de kichu hayo na akhoi atum adu gi di sigi di 11 ka thing ne atai thing de
1: tawi
0: tawi tawi
1: mandu ji ti anga
0: si 11 si di thing ne adu ga class bang tawa situation de bang tawi ne mu ji
1: adi anga si loi de ko da ko ji thing ne je na gyan ta gi ba anga si akhoi o zai ma ma de gi am gyan ta ba ko hoi lei tho ga cha cha cha cha tawi ba jana soe pa di ma kha tang na ta ba adi gi adi inkha la ko ma tam ni na ko moi na pa ba adi me mi se gi ma ta nga si khoi na phar ba di ya da mi na a o yam nga se si ta zaba da adu ma roi na khoi khang ni ngi se chatra ka mu han ba phone to se sahi ma mu tang di nga ri sai ja adu ma interested lei ba chatra chatra sing lak bra
0: on the base da khoi si chatra cha mu mu lai
1: ma sang ji lei se sa ma ni ba adu moi selection to ba gi mo sai ja ha di han ba hek to ba ni na moi da exam gu ma tha bra
0: career point kota gi wi na akhoi every sunday se sigi magi scholarship test ama khakle scholarship test si tor kan da magi satra tu gi phanga iba marks e matung ina magi fee structure se lepe sam na have the career point kota gi fee structure se normally 1.5 lakhs oi to butu bu sigi 1.5 lakhs sina magi fee oi ne bele student tu gi magi performance tu gi matung ina normally khoi hu jik se ta me ba satra sing si adum angang afaba dropper me yam amla e hanagi afa phaba manipur gi school afa phaba dei tamak pada aduna moina Abrasion at Tiriba fees around 30,000 to 35,000 Poki Changan tea. I don't know Yam affordable over feeder, Nimuina Chahimagini.
1: I declare Tawaya Bak, Honagi Kalaga, the Modic Scholastic, you could don't subs in a Pangu neighbor.
0: Money scholarship
1: to South Pangu. The class care, the game with some night, the class 10, Ragasan, Pi, Jolf, Ragasan, Pushek, and the Huzuzi basic Oribanina, Queen Says the Kanagum, Angansing, Sangza Gay, Line, the Engineering Gay Line, Medical Gay Line, the Sangi Hiragati, class care, the Gay Queen, Chichin Tarang, Hazabatari, class care.
0: I think that the class is a good thing. Drop tower kanda graduation tamdana medical thadu ni na chalaga matam yamna mangali si mangan da nabai damuk da akoi na eight gi akoi je dum sembi ba hor ne akoi na moi je kara mai ta ne akoi gi tuition ji ga atai gi kitang khena bamna akoi na tamba matam da school gi syllabus sing se manipur board ki ro manipur board ki base mai adu gi base da koi manipur board lon tambirani cbse gi base da ne cbse gi je lon tambirani si ga lon lon na akoi gi career point kota gi ba isa gi ba module amak khak lai ri ba ncrt base oi ba medical gi da kara maina khankani engineering de karmaina khankani haide ba mong sing ase khoina pi ingai angang sing sida gi tambira ne ba loina loina na medical ta ba matam da mcq gi question model la khani si gi model ji khoina huji moi de gi takpi ba khor ne ba angang oi gi gi haiyang mana 12 pass taw ra kan da adu gi de gi nau na tamak pa budi huji ki pi ingai de gi 890 ne gi phajana tambi ga gi 12 pass taw het taw gi ba ga ma ji matom da automatically drop taw da na sahi amni ji mangan da na clear oi ba ga magi chance le
1: de gi ka basic
0: de gi sanga
1: upasne adu ga maroi ni se phangi ba facility hai jab tarin class lo bogi mawong se class am da angang sing se mujuti tuition da haira ga su capacity si am yame ba 40 se dum kamanoi na de hai ne ba to class

0: na pak sei na mai leram tu di male adu mayam comment di ai set song nen saklo hai bazilu hai ne adu ai gida di loina ma yana ba loina mak sak sak seri anda ko gi oza site jit oza oza bk ko ke sal gi da ek to go bi bo zagi mai gam sak sagi facebook ki heroine funky song ne dosu adu su do mayam na tabi khalak pasu mya wai ba bo na amaina sidi ba ho na lepi ga do nai da re gi di lo yana ba sak sak ni versa la di set oi gra funky oi gra
1: mai ta na yamung phone am tang pa ke chege naharu gi konjel gi phone in program ni maru ki ming amadi life am hane thambiu
2: ai gi ming se morang tem suras ba mo la kai teles kampong
1: maru ngasi e khoi gi yamung da kari wa phone thambi ning bano thambiu
2: ai gi yamung kanon da ning se khoi gi magi sei da ai ning ba haita magi sei ano no ba sum phong ko da sum phaja ba magi ek magi chatol ko se phaja ba sum du ta ba da sum nu ai ba ko ai na mon da dum ba ki sum chan sum ha ning ba de gi mi na su hek ma ma ya have the sum nu ai ba lei na dum ba gi sum ko sum to jer pa ne
1: valuable oi ba wafum khara akoi gi thoram si da saru ya bi du na tham bi rak pa gi da mak ta thaga chari maru hauji gi akoi gi marup na so mamal lai dra ba wahai ke ya ma ko yambung gi mafam da so tham bi rei masi matang da di yambung na kari habini mag di le
0: so maina mina public na yona ya bi banu si ba ja tang bani hamrom da ga di si di ko na bisa lai ya ba su na te then me ya nu si han ge ha ba su ya ba na te ado me ya nu si bi ri gai ai sai perform tau ba sai putho ba lepsa ro is dang hai hai jage makatana ko tam jagi ge sai
1: naharu gi konjel gi phone in program ni maru ki mingga lai phom ga han bel tham biu
3: ai gi ming na mahesh wai ro pom ai ro pat tu dagi ni ma
1: maru ngasi ai ko gi ambung da kari wa phom tham mining bano
3: ai da darasta hanging babu darasi kai lam dagi wa bi ge na sidang hang ja ge na khan ma ji ku ya ado darash una ga ni abu ai pau ta ba dagi kol to jai
1: lam khatang khang bi ning brana traga isai ga di la tho khaning bi da bra
3: isai am tang ga khan ja ge da nu daras ki honung banang ki kumai she sidang ga khan ja ge
1: tha ga chari marum ga si marum na khoi gi thorum asi da saruk ya bi ba gi da makta marum na hauzi hangbi ba wahangsi gi adap kitang tokshin jera ke koi gi life form se kadai dei no haiba khak natana koi hauzi hauzi se family ma su leira banina family gi matang de su kitang pan bi ramo yambung
0: okay agi life form se sekaro khor pum lekai kasapat ki oil pum le bidu changa dobi ma chu lekta changja raga sekaro khor pum lekai na lekai am le je du dagi ni ado agi family hoi family le jare agi wife na kong badagi ni sana sam nirmala kawi chano pa am jul phangjare chano pa ma ming na yairas mai ma ming di yai khomras kumar hai bane de khokras ki chano pa ne ma na yairas yairas hon bi ne anu si bitna si hai jening
1: yambung na pan bi ki ba matam da khoi gi hek haurak pa matam da oja nai ra ga tamak pa na te thai na de gi le rak pa oja sing na sakpi rak pa isai sing adu amo racial taw ra ga adu mai na lak pa ne hai na su tham bi ki adu hai ri ba khoi gi marup sin na su khan bi ra iba nongdam ba nangi hai ri ba isai se da amung nong na saktor pa kan da adu ki matik fazaba mayam na pamnaba masu oiki haribe isai se khoi gi akhunba mani haiba yamna fazaba film asidegi su oiki bane adu masina taba khoi gi thaudunung adegi nushiba masak tayon na ba haribe yamna meaningful oi be isai mayama ma adegi khoi gi mamang desu lan thopi ki ba ibu hin khora ibu si khora haribe isai mayama se si se mathang manau line na lak pa matam si da yambung gi oina singing gi journey se haidi isai sakpa gi journey se kadai de na kadai phau ba yongna pu birak pa gi haibe gi matang de kitang thambi
0: thagachari chunabi aduga isai se ngasai gi ai gi musi ga han bam sak sak gi ba taiwan na ba hairi ba sei mai ma mang na haibe haisa gi ba wari haisa gi ba do adu matung de hunji gi ai gi waja waja hirajan aur bam na pibi ram ba sei ai bu hin kora si kora si gi matung de gi lak pa journey se haidi isai se set song se dum ai dum perform tau jare dena duga dum ai ma khata bodu sei dum namjare klo khara dum matam khra tenjal le hai tarine hana di sei sei na du even for example hai matam dai sei sei ang sagi agi striking a mu oi dena ai bu hin kor ta gya ya nu shi dena me an pambi gi matung da gi even producer bu tholak ta na sei sei nam ji ko se ai bu hin kor se film jo on da gi bani adu matung ta avde dum sei production je ai na aya ma tau dre ba moi gi dum kummi ba actor actress ko dum collapse on raga mai nam ji ko se dawras ki se chonga mai tok si ko se na ko ji pha ဟုတ်တာအမိုင်းတို့မြန်မာလုံးရှိပြီးသနာအဲ့ဒီလိုက်ဖို့ဖတ်ပါနေအမိုင်းလုံးရှိပြီးသနာမိုင်းတို့ကတဲ့ journey ကျဲအမိုင်းဟိုစီပေါ်ကနေအမိုင်းလိုက်ရိုက်တာလေ
1: အဲ့ဒါကဟိုစီကမရုပ်နာဘလန်ထူပီယိုဟိုင်းနာသံပြီးရမီပဲအစိစေစေမတက်အမတန်ကလန်ထူပီယို
0: โอเค

Isay si Korungan ba Tri Harry Belsulma do Degini sa isang libasing eke yang goy eske mga nga madi syurma janu. Sayring ba ozit babu ning taujam sayrang ba nanaw sagol mga madi

Rak li ba marup sing na. Nambol lighton jamdagi jiban leta thaunau jam. Nambol kongkham bimola ning thau jam wangkhai dagi. Loina na radio tari ba mayam ga punatami na jage haina ibirak pani. Khan birak li ba isai na. Hidang mayum tapishna ginaitom khonjel da razining kokpam na sering ba matami saini. Kaina re hairaga hekta kaina baya bra haina se hobise yaduni kudol tamjeri tamina se.

Lamdam asigi, nupiu ibising na. Pamjaba, khoidana, tazaning ba. Isay kayama, lepta na kanbirakli. Housing amuk fangjari ba, wachab, message asi. Thabirakli ba, marupsing. Ahong sangbam ningol, akoy jam ongbi premila. Thaubal atokpam hai na ibirai. Asumna. Ibirakli. Mother's Day na lakpada. Iniyam busu apokpi ima magni khanduna nushi na taubisi ay koi su nung madi maniyam hai bado oirakadawri bani nung shirabay taasing hai na. Hai birakpani aduga khanbirakli ba isay simak manana ato pamarup kara na su khanbirai top kong nang makong dagi manaw tombi asalata janisori Rita, Babita, Marup Singh asina su khanbirakli. Khanbirakli ba isay na. Akun ba mani film asidagi. Tomba thangjam na. Saisakli ba Romi Maitai na. Saireng ba tomba thangjam masamak na. Sairang ba isayaduni kudol tamjari. Mayampun na taminarasi.

0: ngam hu ngam ge di ngam da balai te ai sunga mishini le pak se kai nom tau re ko kror kror tha da bang ba mina kar ba song chong tau re as ai yang kam ning da ai yang kam ning ye ba ai yang kam ning
1: nang shin na le pa ngang da ngang ngang ba che chuk le phe lep te thabok chu lep te tu tu tu adagi teng kon ma cha sing do adu muk ta ha na seng do ro tara bro nang bo
0: mi sa si ba khang de
1: hai ma
0: i sa chok tra lo re khali do na cha na si bu choi dro ma ne khang mu khang mu na sa si do ni
1: mi na ngang ba ka se ta ba na ti ne ma na ta ri si ma na thop pa ma ne pa ngang ta chom he ngang ba chuk le phe lep te ba ta ri se mu ru mu ru ma dum hek chon du na lai
2: itai ma sa da sem bi u ba
1: i bu ha ya ni ya ni se som da pham si se sak chem o aba
2: khoi
1: ibung am tengai khong ai kho ine gi phan che ibung o gi phuri angau bu du da loin mo la ni ine mu ta sing do ki ke ko che che che ya re ya re
0: lai pak si da a sing ba mama lai pak nu si ba di yam ta nge ha gi gi nu si ba di ne yam gra za ni yam gra za ni
1: ibung o la na lo gu nu ko ma di ne mathan ta pungang da ngang ba ni tau ri si
2: kai de dai ne ma la ngang si a sum su ya ri jan
0: na khoi na khoi ju na sin da di la pa khunai nu si nu si da pangai da ha ta
1: ta ga da wa da pa
0: ta moi da di su ya we ya u da ba tau thu ro ko thu ba ki ai ai hai ba si da ma tau ba
1: mo ro pe ha pa ka da ri bu wa
0: moi na mangan ba ne nuksin nung sa patawa dagi humzalak pa hu tayro bana kuch nung so padagi ngasi di akang balay na lo ay nang on kre dana
1: ga se sida lai re ko biya ma wara ni nang bo sai de ngang bo je chuk le phe lep te bataw se se se nang tu zak za tho ogero
0: hm chak cha ri si
2: te mai ko ji kya tar ga ai ji
0: pu thanna bara
1: sa ma ko ga re bo
0: hing na bro
2: sidale re te
1: yare yare
0: hing na ba sa re ba sa na ba hing ni ba ma si da khan ba da ai di ne as a hing na se ma te tum ma yaad re da ai di
1: ho nang na ne adu gum ba ma yam do khan da na adum hek lai ro ai khoi na wa ri sin na ne ban bloke ta ra kadra hai na no ma gi thung cheng ai tang ora cho hang ho dra ba di isa gi school gi phi marup ki adu gi ada gi mayam che phun bang ma roi dra hai da ne mi hun ga che su ba pon na tre da i rang si na maro ma phat ta ba ni na amok te ba ngak le re ban ta u re ngak le re block e ta u re kari no ba khoi na ta u du ri si bo
0: ha isa khom don bi mai la wa chaki halakini mai la wa lakini
1: kari no le ma na ta u ri si bo
0: Isa, Isa mayamna, Isa mayamna hedo.

0: Tamo, tamo, tamo subor, tima.
1: Kana.
0: Hey, hello, sana toy. Hey, nang di nasaga yam paglami hey.
1: Hey ma. Ay bu.
0: Ay nang bu ay kang dabran hey. Nang uncle doctor sila ibani niya.
1: Hey ma, uncle. Sorry. Papa. Papa. Uncle doctor aye, anda topiro. Uncle. Ay, uncle ki sakche khangyo dre. O baro biya tigonka.
0: Hoida. Kai de. Kui de na una da ba.
1: Uncle.
0: Nangi no ngayo pau ta ba sida. Harao mundre lai ni ne.
1: Uncle.
0: Sa na yau ki ba thawa ki interview du su. Hai do rala ni hai na tai. Nang na shum no hong le pase. Itai mo ga tamo ga su kaya da harao jarang ne.
2: Kada.
0: Ye mo
2: doctor.

0: salahay ng hospital na pagkat pinanaay mo lang yung piramkin.
1: No. Sunari, madupo na magkoktokro. Hausiti, nasahagi damag. Nangay nasagat si papantong na yawro matamasita. Nisagi ipaktagi lantok to na. Masagi pazeng piran tiyalaba matamasita. Nang nasunan na higitaban natin. Nasagi, maipakpagi nungay ba siya? Nasagi damag to na tumoy pina nuklaro'y hayri ba rin ni sanari?
0: Siya, ay pa, ay isana mo. May isaning tao mo.
1: Ima, yan siya. Ano, Ima? Ima? Ima, yan, Ima. Kapuno, Ima.
0: Ima, isan na.
1: Ima?
0: Ima, gining to.
1: Ima?
0: Isawa siyong babay kayo na purang namahog na mata. Tim do na, nog do na, saw do na, po do na, harawan do na. Ano po? Nahagti. Mahising tiyang na na kunaya siya.
1: Ma, ma, tam na,
0: sana pambuhay raman ni Sabo. Abit trahong yun kima. Nang amamang kima da. Nang nakucham na doon na amor palambida po ka doon riba maya. Nang kinapiyang wow ka daba. Panawagasi kalaga imana. Ay ki kong tangas tang doon na. Nag-imot sila mananggit tamoy ni mamito. Amok ng sendok pangambray ang gado na o nagkibali na ibagi mo.
1: Sunari.
0: Nungari. Ay nga si di may pangli. Ay nungari.
1: Sunari. Ima, sanari, sanari, si, namito ang tapang toro, si, nasagin nung ayay pabukuraga. Nang na namit isilibog ka rin gino. Se, ka rin gino nang nakumdiba mo. Se, sanari, nang mo siya labahay mo doon ako. Nang mo siya labahay mo doon ako, sanari.
2: Ima,
1: namit pa mo.
2: Se, mitsyam to pa mo. Se, mitsyam to pa mo, ima. Nang pun sigaw na tumlo bro ima. Se, misi pa ako ima.
1: Ima, mamahoy bigkaya na. Pibulong na masabot habang tarahan ako na na. Tayo bang parang labata. Mamahagin ba itong makta mukasun na ako nito na. Tayo bang panggal hapiraki ba ni. Ano ba, Ima? Nang na di, nasahibo na ako ang miribas di. May tira ka na wala ang pamdagi. Nasahibo kan birakiba na ako ang doon na, Ima. Siya, ako lo. Ako lo siya, Ima.

0: samura lapam babli de ge khoi kunung isei da lasing le sei tha ba na khoi na pang thok pa thorom ge roi boina akhoi myam ta mina re babli yam nungai khre matham gi thorom lak pa da su sumai ne nungai ba sei dum ma khoi ta si angang sa hujik si khoi wari ta ba gi tanja du punam lomi na si nga sai de gi khoi studio da na khoi gi ka ka lai strom imo ba leng sin da na na khoi da nungai ba wari mali bi ni hai da na lai re kwa adu na khoi ka ka sa gi khoi kari karam ba nungai ba wari pu rang ri hai ba do khoi myam punam ta mina si kwa
1: ငန်းစနစီကကနနခွေဒလီကဒိုရီဘာဝါရီအစီဂျီမမင်းဒီလောက်စင်ဂီစန်ယင်ဟနကဝေဝါရီဟောရဂေမထိုင်ထိုင်နမမန်နိုင်ဒါစာဘတ်ထပ်ပဝတ်တဘလောယမ်စာဘနူပါအမလေရံဘွေဒေနူပါအစီဂီမဆာနူပါအဟုမ်လေရံမီမဟာကနာမာဂီမဆာစင်အဒေါဝါခလောက်စင်လေဘာမီထွေမီဟန်ဘငါကတောဟေနင်ကီ ko maramaduna kaibang pal thado khrom matam da mahaki leriba maran mathum sampati haitare ko pukai langai meyam do masa singi oyogodori banina masa ahum asi matik chan sembai si magi mathau ni hena mana khalle ko maramaduna kai dore mana masa singi si magi leibak adugi magi lam madugi tongan tongan ba khul lekai da leiba apha apha ba matik magul leiba oza sing ko mai chou sing manak ta tha tha dana mai tamale madam adu da di angang sa ngasi ekhoi leiba sumain tau dana ba tongan tongan ba mai lui sang school leidana ko lingba matam natte school leram de aduna ka kamai tawi phare phare haina khali ba maming leiba oza sing sigi mayum da masa sing si thamdori bini oza sing aduna kamai tau ge bubu masa sing du pija pithak tau dana takpi ba ya ba mai masing si tambi ri haraga matiksare haire mi orani haina khanba matam da thador ka doine ba khangbra mayum da leite o jaki mayum da leiraga tambang akta ne ba ko asmain tok da na hujik ti na koi class 10 dei class 12 kaina class lu raga prikha tha ba ni da na aduna matam da aduna ta ba magi oza sin sum ta pi de ba thang ta obi ai buddhi lo sing larik iba par ba hek tambi ba ya ba mi ama oi ba gi hai sing bai ab tambir ba matung da o ma si yarani masa ipangam jarani ha ba matam du da mai na thador ka duini ba matam du dai da mama ma pa sing du na o za du da ko ma gi guru du da awaman o za kalam ka dauri ba ni shumai tok da na ma cha sing du o za sing ma khoi na tam jaruri ba o za sing du gi manak ta gi moi halai cha bu pung pha re ko ma dai da kamai tore ma pa sin na khale isa um si magi oza sing nadi mahai masing matik jana hairen thadore adubom tang loksing changyang torage kayam sing age si yeng age na khaladna nomudine masa ohum si kausale aduga hai sa sa na koi ohum bui pana ko budi atai kari gi sunate yengo na koi ohum gi damakta ne ran sa dana ka ohum ipana thorang tori se masi ka ohum si de ka ohum si da na koi na numit humni gi manung da ka se pik pik thalanga da bani madudi da changa da baposak singkari sing leina na ba selsu ipana sida mayom ohum thamijini matanduri paisa kenu ga si ci gi paisa ga sele mazana te ba sa soi bu izani na paisa mapul ohum khak mayom ohum khak thame se na koi ohum gi chap mana ba sinpham ni paisa sel ba pum mapul ohum ji pu ra ga sa lo aduga na koi na masina no na thokpa no koi masel amata noi ohum se tu tana ba su ya roi nang na nang na thokpa lok sing na tor ga nang gi ka ohum se na koi na koi ka ohum se thalalu sini eh ali masa ahum do eh ilai lai basi bu ana moi chat khre adogi amu khara le re nimit humni pharak pada ma pasina khalle ai gi sa sing ji bu mai ka ka si bu karam karam na thalalam ga dagi kari po na thalalam ga dagi is khandana mas lai kana da han sang si ge ana khalle adu bu mana amu gi da han sang su amu gi da han sung waro na dana ba ahal akol na na ichanu pa han gi da han sang ge ana masan pa han gi da sang ge ne sang pu sida ka ji gi manak si yor pu se ka ng to gi bu na pi ba na ya de ne ka ji manak yor pu da thang ba na di thong ji hang do ki do thong ji sa lo na hang do ki to bu se da ma san pa tin thore i pai bu ngo ka ne khur me se i pai bu na ta pi da na ai gi ka ji pi thala lam ne na hang do thong ji kan na hang do yim kan da di ka na gi amot akai ha bazar ki ka thim gi kari gi patta ho di mayam mayam ji pi thala le me ne ka ji adai di mapasi munna yinga ga kai taram de phaizu hai di phati zai di sning budi kai re mapasi adegi di amu kai taram de na ma phaizu ham thole thola ga mathang si di chan pa yam gi thong chal ge masan pa yam gi thong la in he Masanopa handu kiru kiru iyan leh kai dong ane tarung jat leh orang. Masanopa handu ma palak tu kurami hara hara kita ane awang ay kurum jari wasi kan kurami. Tung saya sah handu pusing dah suka main dorang gebu. Ma ki inkon tu dah hoba i ko. Degil labuk tu ki porok pacaru kari kerama yang si kasi untan thaler mienya. Ani ma pasin ish kai no tauri siti ayna walnoh. Ani dia masuk hairam deh. Nangji payjo hair deh, patjo hair deh. Ado ma thay di nuai tre. Masanupa ohong kagli bim nungda masanupa kohen lahen uribuduga yaimuduga ndawibu magi thabuk tu ubuda masi kara ida singibul oksing no ne ana khallaga yamna ningba kaire masi ningba kaina adu amtangdi ai sa to magi manak tam tangdi sat kedena masi chale chapum tamsida masanupa atu misin kum dawre mapala kwasi ubuda mura am thare khangba adegi khudinga si puthore isim lumbu lumbu ga saga puthoraktna mapasi khong hamire batabra ko adegi di khum makum ko tai tholaga ipai bungo lengselasi kahada hain jangi ko asi sugum ka ni ne akoi studio asi bungo si puang hangi dana suman puang hangami kaip talerim dre ka se aduga kadoi ka dugi mayai da maira am ka thalame hanga ba maira ko thale adugi manak dana akoi khoju le kham ne khangi dana khangbra kena yum kena kato buda cairau buda kami thaga miku upu doko aduke kujo lekam kasi thada na kado mana nuksi bana ko pik thale adegi di mapa asina hangi kari noi bungo naya amba ni na maru lama kado thalalu hai dina mohi kado pik pik thalaure aduke nangi kahasin punga ngangi sidi kari no nang na khali bokal se nangi ipai bungo Ipana takpi bermatungi na, ipana bibir aku pesa kerduna ayah na, kasih set ana sendok sare, sendok sare bermatung da, kasih gim maya itu thali, maya ama thanze bersina, maya kasih gim mangal, sina kasih pun thale, kasih gim pun kudim pungan ganduna lere, kasih gim matukta, ipana bibir aku pesa duit pesa kerda malu jera gaina, khusyul ekam sing bersi lejurure, aduga mikhu si thabu matamda, kasih gim apa sin matung na manam nungsi lebar, manam sunam me mikhu nasu. Bahana senduk tu nelayre, kah asih dana tena kah asih gimu pan fahuda nungsiru mana masih yaure, masih nak kah asih thalan bayu bidu ure, puna masih hona zaman tamdi pan engon senubi pesado, kar sulemi madu ipai bunu kaceri ena, hai ragu mapa gimu kung pai dana kurmene ngangsa, madai di mapa asih mapi tare, es, ko, ipai bungo, hukul hukul hukul, ican sing singam me, pare, aduna ngasih kau bunu mit asih dagidi. Ehaki, lezariba, lantum, lausing, guna makse, si nahak na yingjin ba nang lo ina makse na gada bni, aduga nangi nayam ba ani esidi, lausing tan gada ba yamno waliko, makui di makha tan na tamhan kige, ozasingi manak tu thagi ge, aduga isa di lausing, guna mak isa gim from dalera me na khali pana, isa na isa bo ina hona zaruba, tauzaru puna mak to, hona hangi puna mak to, mai paye na khali, aydana, masasi set na konsel laga. Aduh main tau dana magi lausing sing ba angang do masan lupa atau mudo aduh dida masan magi meren matum pun mak sina dana nungai na panki ko sidagi wari sidagi na koi da piri pau zel di kaino ko kerigumba ay koi na kama thalan luhai dana su karim bapo na thalan kedagi saigi mangal dana thambu di kadu manam sunung sire ko mai khu dana natra adagi mangal dana thalan le dana aduga madu karim bapo na Kadu thalan kita gaya na khali bawa kan do. Thapa amat tau amat amda. Nang wanda thapa am sinar yang kalau jasing tu suka. Thapa am sinar aku amda. Ay thapa kerma ini pang thok si gaya na kan bodo. Adu ni abal loksing aize. Ko. Fare adu nama tung dadi si dagi he na nungai ba. Atau pawari amat pudo na muglake matangin nungai jindu unar si ko.
0: Angang sa. Nakoi kakak lasram mau na libi bawa di sini. Miam nungai bro.
2: Nungai
0: ya. Hendaki lai ba koi mi thasimadi. Koyi kakas degi, nungai nungai berwali maya, makoy maya tadi ni ko. Ado ngasigi wali si desu nakoy na, macam mana ohum si degi ko. Karam bana kuari gane loksing singgi ado nakoy kange. Kananen singgi hai rong ne?
2: Atom bana.
0: Ado atom bana loksing singgi bado. Ngasagi mapan pirko pesha ado na. Aje karam bana tau si gane wakan muna kan ba. Ngangsa ko. Thaba matau matam da thabak si tau dengi da koyi wakan jam muna kan gedam ne ba. Karam bana tau raga aina. Ipana hai besi ning betungan kita ke. Bila iba pesa.

0: No, in a walking such a bahalak baga, chan and a bahide and a sapot put over gang eye, the later bunny eye.
1: But she dear, son, and never carry Toronto about.
0: Atu bro, ye room so put there, Aduga, halloa, so hold it.
2: As how near
0: Laura, that look you are a manisha the Pamarola,
1: says it. Pomasilla, on a Pomasilla.
0: Oh, sina mo ba bagi oi biro
1: yare yare
0: sina isa singa aiga
1: ah
0: sese
1: ta
3: cd yam hau dong mai le ya
2: adu
1: ni haje sese
2: se
1: ah yero mo pu sei ana mo ku ko ga sa si ku
2: au as mo gi ma kharom thang ba yung gi ma thak ki thongnau gi glass ta gi thak torok pa nomi ki manga sina mai de yaisin ba sia yam nuai ting oi di
0: Moi gitu ngau je. Kalau handuk tanah thamadi, semua ini nampi kima ngansi. Tato lo oido ni tau lisi.
1: Kuiru lo dah. Ngah leh kat dum pasang kat topan.
3: Baba, sungai macam dah makoi gitu ngau glassina, semua ini heh tau lisi bukari gino.
1: Mangal hari bapu saksina nih, saking mingsel. Adegi arang bapot ki sit nan bapa mai, ising imai hari bapu singsida. Taruh tu tulah betina. Taruh riba mangal do. Amuk anna thaktor iko. Asih umah mangal na thaktor pagi thawong. Asih bu reflection na hena kau iko.
0: Mangal na thaktor pagi thawong sih. Mangal gilu gi. Makapun na tau iko.
2: Keramba makal gilu no adu boi mak.
0: Adu bro. Mangal la mana canglek riba incident re hari basigi. Angle of incident re hari basiga. Mangal na amuk thaktora iba angle of reflected ray hari basiga ne khu balau ba chap managani ko
1: hari basi yam lai na khang nan ba imung dagi sagyeng sel ma chadu lo thu chu chu baba ta ke baba
2: ai lo thu ge baba
1: chalo chalo chalo
2: baba ming sen ma cha hai du puri ese che
1: kada yeng ko ipa ta ke se se numin na thogli basi Sanggoi ke matuk ta, yaman nak na thok lidana. Masih ke numit ke mangal se, sanggoi manung dagi matuk thang ba paklang da, numit ke mapaga, cak mana na, numit ke mangal se thon ke yanguku.
3: Mapa sabzana na tarisi dia.
0: Masih na tak libat dina. Angle of incident re hari basiga, angle of reflected re hari basiga, yaman nak na na lay re hari basi tak libat niko.
1: Aduh kamu. Se, hana takiba mupham dagi karom da ko ka thangba numit ki thaktor pa mangal se amuk tahan gi ko yong yong tu kamai to wi
3: tai ni sidia
0: yengo masida takli ba dine sa yeng mingsel na kitang paithok pada ko numit mangal gi angle of incident re hari ba se hana dagi khare hena chakhola e ko aduna maduga chap manaba mong da lak tuna hanagi mapham dagi makharom da lap thok laga tari bani ko khanga dro
2: o khange yelom da oirasu oirom da oirasu angle of incident rega madudagi thak torak pa angle of reflected rega chap adumana ni hai bani ko
3: adagi angle of incident re na chawragana angle of reflected re su adum chap manana chawgani aduga angle of incident re na pick agana angle of reflected re su chap manana pick ani hai banatra
1: chume kichana hai ba chume masi boni ko law of reflection na hai bise
2: o
3: Hauzik di kangani.
1: Pagi ni tiap ba.
3: Baba.
1: Se, yang way, sam kapam da, pamba matam da, nangi mang dalai ba, apa aku sakit mingsel tu da, kari kari uap fangi, hai udah na.
3: Adu buruk baba. Mang dalai riba mingsel tu da, aigi mangi isak su imi oina tai. Aduga, tung dalai riba mingsel da taba itungi imi dusu, imangi mingsel tu da mami adum tabo ina.
1: Asumna ne. Mingsel ani na hanjin thaktu handuna mangtung ani mak adum unana ba semba su adum yaiko
0: aduga ne yengo sanglakli ba mangal na yairu ga dori ba mapham do sit nandana akut atung leiba mapham oiraga dine incident re na taru ri ba mapham singdugi matungina reflected re su khena banina thorak ri ba reflected re singdo amaga manada banina

0: ubada mawong amoina uniko
1: adubudi numidang wairam gi nungsina sitpa matamda pukri gi sing ipom acha masa sing da gi thaktorak pa numit ki manga su kuphet ka phetauna adum urisi adugirei ma
2: mane mane mane asium ba manga na sang manadna kuphet ka phetauna uriba thaktor pa gi mawong sibuna ne diffuse na traga irregular reflection har ga khnai ko
0: aduga ne mangal na sit nan ba mapham da gi sang manana thaktorak pa sibuna regular reflection haina kawi ko
2: nimit ki mangal sibu white light haibadi machu laita ba mangal haira ga khangne masina apa ba nungdum phau duna chat pa matam da chum thang hairi bise khalali
0: aduga ni ngo masina ta ba amadana nimit ki mangal na prism hairi bise phau duna salhan ba matam da na machu laita ba mangal bu ohelakli ba machu taret adusu tongan tongana khaidok tuna puthok pa yai ko
3: adugi thong dugi maming na kai kau gya
2: masi gi thong si gi maming na ne dispersion of light hai na khangni
1: dispersion of light hai bani ko matung da kau da na ba adum ning sing a gya
2: ning sing ning sing
0: na khoi na kau roi do ba amana ne mangal hai ri basina posak amada yai ro ba matam da ai khoi na posak tu u ba ngam le bani ko aduna tradi ekoina uriba singche amatta ubanga moijoini
3: adu budi khangina numidang gi amambada di kaimta uba phangde ko
2: jume isana haiba adu gane miwei ba khoi gi mit na uriba sina karmain tong na uriba no haiba si chu noi khangning dro
1: yam khangning ye baba
0: adu bro ima haige munna tau ko
1: hoi ma
0: mit na karmain tong na uri no haiba se khangge haire dine mitta unabagi damakta kari kari part singyauri haibase masi ahan bada yamna munna khangadam niko
2: ai khoi gi mitse laun udrabasu manung dadi spherical shape haibadi matum taba bol amagumna manung da yam section na adumak leiba mong duni haibasi manoi kaornu ko
0: atu ge ngo mit ki ai khoi na uri basi kramain tong na ubage haibada mayaida chaurap tauna akoiba amu basaru ama udra
1: adubudi imagi mita suyeng bada dum oina
0: masigi akoiba dana angu basaru na sinba thungna dum ko sinduna leiba udra ne
3: adu suye ma
0: mit ki mamangi mapan thang basaru ta ekhoina uriba mi mi dugi matung inna amu ba oiba yai higo masu su oiba yai aduga hangama pal hairap changna uba su yawi ko mase mit unabagi khwaidigi maru oiba mapham se masida oiri bani ko
1: ka main taw na khwaidigi maru oiba mapham oiri ba
2: adu bro mit ki mamang thang ba sarup to uri ba amu ba koi ba saruk sibu ko kornia hain ka wi ko aduga kornia na mathak thang ba sarup to leiraga na madugi hek makhada iris hairaga khangnaba amuwa muscular structure oiba se lairi bani ko
0: aduga ne chasa iris hairi ba sigi mayai dana yamna pik pa makhulla ma ubra ha che che yemo ima gi mi sidam de yemo ne udra ne
2: yemo yemo
3: ure ure yam pik pa makhulla ma ure ima
0: masigum ba apik pa makhun sigi maming na pupil haina kawe ko
3: pupil
0: masibu ai khoina mit na ha haira ga khangnari bado aduni
3: mit na ha hai si adu oi re
2: mane mane mit na ha khujin han ba lautho han ba gi mathau se iris hairi bisna taw we have sima na koi sukau kau roi do bani
1: kari gi mit na amu khujin amu lautho han taw doi ba
0: yong wa do bro numidang gi matam dana mangal wat panina pot ki masak una na ba haidana mangal yamna changna na ba mitna ha se lautho ali bani ko aduga nungsa mangal na yak lau ba matam dana mitna ha si khujil lan duna nungsa mangal se yamna changan da na ba honari bani ne
3: adu main to bazar oi re
2: mani mani mit chok ta ba mi dine anak pa ta leiba por su me ek seng na adu ma u bangam gani aduga ara pa ta leiba por su me ek seng na adu u bangam gani
0: aduga ne mami chupa mi ta di anak papot ki masak mayek sheng na udaba yai aduga ara papot ki masak su mayek sheng na udaba domak yawe ko masi gumba matang si da di magi magi chana ba anok si jena dana una ba hotna ga thori ba ta ta le ko
2: aduna mit chuk ta na ba gi damak ta yamna manga laiba pot numit kumbuda direct khak yeng loida bani khut sa phawuna ne mit ta khak noi loida bani aru ba ising chamna ne mit pu seng na seng na thadu kodam ni chang thok kodam
3: as mit udra di ai khoina uri ba pot khudi mak se am ta uba phangoi koi ma
0: mit udra di kadai de uba phangura ni aduna ni ai khoigi mit se chok pandana ba yang section na thang gadauri bani ko
2: adu bunai sa sa mit udra ba miu ising su mit uba mi gumna iba amadi paba adum ngam
1: e mamit udra ba mina kar mai tong na iba paba ngam duina ba ba
0: adu puro yengo ima hai ke makhoi se braille system hairi ba siki mateng na iba su paba su adum ngam mi bani dana
3: braille system hai sibu kamain to bujang
2: yes yes yes iba hai ke se adu puro braille system hai ra ga khangna ba tharap to ba lairi ki chena da khut ba makhul ko hai ba makhul sing do khut sa na theng ba matam da ne kari hai ne i ribno hai ba se yam lai na khang ba ngam do na pari ba
1: adu ga i ba di ka mai taung na i ri ba
0: i ba na ne braille code hai na ma lai ko hai ri ba braille code hai ri ba sikim matung in na machin atum ba kolong gum ba amana tharap tauba chena da thin thin duna makhoi na haining liba puna mak to phongdok libani ne
2: che che prithibi gi khwai de gi phau gi ba mamit udrib singh gi manung da helen ekeler hairi bi america gi afau bi lecturer amadi ai bi sini haina lonai ko
0: wari sharinga chida sa thong ba thien khani sa thong na bang ta ho bu ki ge
3: ima akoi ken jang thong dui no
0: o nga si di ne wari shu nu ngai ra bani na a ha o bin sa nga mo he ko thong do loi de na
2: chalo chalo

tangka kasigi aroiba film isai gi kudolda taminasi thambal film dagi amarjit pakasana amadi ngan thoibi puna sakmina ba biroji na sairengba amarjit lorembam na sairang bai saini kudol tamjeri taminasi.

Tijaruba thamoy asinadi, ikaw lang nang asiso, ngayriye nangbo. Koy na paibit cheklaga, pangkag oy krabiyo. Ikaw lang lagpamikupta ning shingbiro, nangbo ngay jaramge, nanggi may kaitabu, yeng jaram. Kudol tamjari, aboy ning thawzagi, koy na paibit cheklaga.

0: Tabire, your times ngai ko takisi. Tabire bacha kasvani falgi FM sangai channel ni. Hujemu adungi damak lanthok chari. Idam dam Manipur Artist Association gi lila kangu na sana basumang lila. Wari loidri lila sigi mari suba aroi basaruk.
1: Kadai lagi lak ibano.
2: Ima I yum sibu yam nung sijabam iyo emani ima.
1: Ibu mo, hujik kudak sidai. Ibu mo mag yum sida lengbi ram dragadi. Ima agi mung si kari to kadag e kanana su tam ngam deko ibu mo.
2: Pari si ma topi rosin. Ado ima, tado ibu kari pibam dale birigi hoji po. Kedo rogi ima.
1: Isa di am mong tadre da ibu mo.
2: Ay sibu ima, Tadoy kay dobi ano kay?
1: Mangda hada to kada watong do kum na ibungo. Na matasunat na isagi kidney ani magpeloy do na.
2: Kuli.
1: Kusik pa mong dayata do na.
2: Kidney ani magpel.
1: Imana pa isa pa ay do na. Isagi da magkidney donor tiraga isagi kidney sinbasyo imana upay laytre. Ima ke I jangan ramdane ima de yau ni berkini seisa kita mukpir ke ayam suri bungo. Ima ke I jangan tu bani na ima de kiu pai layte.
2: Ima
1: nungan ni ima nak ta hani woi tu na layri.
2: Doktor di, keram doktor tanah biri ke mau itu.
1: Kariya. Nephrologi ki doktor tomba itu ne yeng bani.
2: Doktor tomba.
1: Ima ne isa ki kidney itu pi bangam da bani ne isa do yum da putaro.
2: Pare sema to piro si. Makan nungai da bukan biro no. Kui meam da isi di. Adoi pa nam lai ngalo resi.
1: Mema. Kai do bono mana ma pantu re isi bo. Kai do bono ma pantu re isi bo.
3: Ima. Kai no rezi ki ma kon do bo. Kana kai do biao kragi ma.
1: Kai do ragi. Kari ma kon no. Kai su tau di. Imong da ning tina po ta dun lai ge hai draga nung shin nung sham mark sa kai do ba thor ei no ba kai ta tau di che che che phamu phamu mo ibung hai ma sa khra ma le ni kai no ngao bu ngao bra kai no ka dai de gi la kwa no kana no hoi ma hai ram da na hai ma ai pi ma ngao ma le da na
3: ima Victor Julian thoi shoi na kau khi bani. Makoi ni sulani ma.
1: Bima,

0: Narul ki khunjal thawram tabiri pa pumna makpo taram no uksari khurum zari. Ngasi ki thawram da puzarakli nauna safong lakpa maha ka hairi ba sida State Kala Academy Fellowship Award thang ta da Englishing ani kun mari ki oina phangbi khrabi nawshakpam daina chanu ga unaduna wari watai sanaba. Unaduna wari watai sanai jari bi milenia khwairakpam. Ahana magtada daina bonga se khoygi naharul khunjal ge thoram ase da taram noksari
1: naharun khunjen pusu thagachari aibu asugum ba tanja ama pibi bergi da magta
0: khoygi ahan besi di self introduction ama tang khoygi mung manung gi oiba le shagi pokhum lai pham sem tang thambi se
1: ai gi ming naukshepam daina chanu ai gi pukcha balam di bamon kampu dagi ni ai gi baba gi mamin na laikhi draba kamal kumar naukshepa ai gi baba su dum radio gi writer oina dum laipiram bani adagi ai gi mama na naukshepam tombi ai huji hujik na moirang khom saukai jam na rakta khungban thabam lankeshwar gi loina bini
0: pada haurak pa matam dagi haitare tongan tongan ba art city yam na suzo koi sagi loina rak matam da koi gi indigenous art form martial art oina lagi ba thang ta duga jagoi gi su aduga theater gi oi bada zo koi thaina se masi mai am sigi lagi ba marak sta thang ta gi la ko ba thang sta koi haurak pa matam gi wari se ne yam dam tang thambi se
1: ayhaki chahi mapan surpa matam atudagi aije thangta da khongda jare aina thangta tam na huela lok manipur thangta cultural association iril bungda leiba sangsana sida laikhi jaba oja patmasiri guru mayung garugeswa sharma gi lamjing lamta makha da aihak na thangta tam base haujarapani taseng na habada aije thang sida oina huela long sida mingchan basidi thang do ina chanja bati natte jagoi da oina chan ge haina chacha bani adu chacha badu da tam du da akhoi gi hoye la long manipur thang ta culture association da huji huji akhoi gi chief instructor oina le biri ba mutum ibum za sina magi class de thang gi class ta upase ya rula on aise ya ubadagi no mito exercise ta we exercise do chong basida ozana phibam tai nang do matam do ai je frog set laga chali angang uri bani na khongau set laga la o haying de gi di thang gi class yau se na hara ga thang yau ba de gi dum thang se pa ma ga thang chi da dum mathang mathang adum hujik phau da dum tau se ra ga adum lai adu ga hujik ta have de matam do da ai je kya bo khang de performance ju ihana na na akhoi gi manipur da national games tau gi ba adu da ihana na ai gi performance ta khok sa ba koi group gi ma am tau ba du da ya ore hujik ta wari tau ra ka na khang matamdudadi program thok tu ine program thok tu ine kari no de khang da bidadi yau di ma yamak tu epic epic khaiti change ra ga di yau ro ba kari no de khang da ba do ujik ta di gyan ta ra ba anu mai to da na chum pa ma ga thang se adu thang da dum sa sa re
0: isana ma dudagi apa ma moi ra kre ba mari si de so da hoje hoje kyo ya de khoi ta sing na thang ta gyo ina le ma ta se dum loina da dum chat pa ngam bidi bra dum kamai kamai to bi hoje kyo ina thang ta gyo ba thang se
1: ai huzi huzi xodum ai thangta adum ai tawjari ai kuida bida hamdapti state kala academy ki makhada ai junior fellowship ai phangjari aduga ai huzi huzi xu manipur international university da dance department da ojera go su ai thang da phd huzi tawjari ai finance mission tawjaga dawre ai aduna adum ai chachari thang su dum jogoi su dum punna ani se dum punna adum ai chachari
0: yamna ta badu sam sungai hai tare ko ta basi da mo ko thang ta sigi oina lai nga yima nung san na ko yima pung oi bai tare achievement sing isana ko gi phang bi ra ko matam da 2015 da ko gi Dr. Ambedkar National Award sima su inga sing ani tara ma sigi oina su phang ba ko ta jai de di thang gi le ri ba de thang ta gi le ma thang sa ko competition ko bai tare ko ma si chang tam na ba ko ma si su dum saru so na ya bi ra ma ma su lai experience ma sigi ma tang na ko thing na ra pa sing sigi ma tang na ka tang tham bi
1: ai gi achievement se ai 2003 da ai do Ministry of Culture Government of India ge makhada CCRD ge scholarship ai phangjai sahi 2009 bus maina ai phange adu ge matung

Alin may siya na sungda, inga nung ju na thay do na. Nung sinakata po lay jarabadi, kang jagi kan na awa nungay. Laglabani magpok si nanakta. Tabi re, thasig isay sakbi ning thaw jam Premila Devi, say ring ba ting bay jam Saran Kumar, thawrong putok pa na hay kru jam Devendra. Adom, Vashi Akasvani Fali, haujik amukta birasi, Manipuri film is

0: isai sita hanja kebulo ne nangasi goina di guli biding manipur lanthok chaba matang asira lochin jari akash bani imphal hojinu midangi puma pal tare manipuri da pau tabirasi
1: Akash Vani Imphal Khetrimayum Chitrabhanu na pau pazari Malengi mapung kaya rangasi imagi numi ke palan tarom pangtok nari mama obising da katopo amadi kunai amasung imu manung da makoy na piri ba danbo sakang ba amadi ikay kam na buot po ina chayi kudingi me tagi anishuwa nomizing asi imagi numit palan tarom pangtok li palan tarom asi raise asi gitongan tong mama pumsing da paksa na pangtok na ki

0: aduga hujiki conference loire adu atai kari kari di yang bira
1: conference loi de numit tari ni chukna cha thabani mathang mathang cha tharak pa sida khwai de gi nuai ba por amakam madudi prithibi gi manung da khwai de gi hana sundrang da space de leru banupi valentina teriskova mohilai ma wangangi conference tu mana ngang bua du rasian dengangi adu yam tien ngang bu portu gi artha handok padadi chap chana phawi thamoi da madudi man hai aina sundrang dagi yengak pada malem prithibi se sangbana na langna ba mani mukta agum na phajai masibu manghan ba ayaroi hai dana hai loina na numittu gi session ma loira ga nungthin gi after lunch da valentina su yaugani aru galoina na nupi ani shuri ko matamdu da valentina gi mathang da yes sabiskaya hai ba nupi ma madu di anirak pu tharu re akom bagi du di ma di space da khong na chalu ba nupi ni moi sina conference yaurak pa adi moi yaung ni hai ba gi lauk thok tana nupi sing gi tongan ba ka ma da after lunch da nupi sing gi mipham ma di yaubi yu hai na ada yam su romantic wen lauk thoi ba nupi du na kai dau ge koi nupi gi mipham hai jab ni nupa sing su koi bi ro u hai da adi di waza samu si ash na ra yaur si do ai acha yaur si ai akwe ni chatli valentina lak pa si di alairen matum nine bisi ngai press ki ko media gi kangbu tv gi kangbu sina inner kari no kai no mai ham kai nom tor ma ka adu ga di valentina si cosmonaut si lak boy ma lak pu de nu pi me am si chakoi sa na isai sakta na tawi madu gi mi pham du ma mai am
0: jawi sam ye pi sima na
1: oi re oi madu ma yau jeru adu da madu da su yang na ma khak phau jai madu di valentina ma sung savits gaya sundrang da pairu na numit kya ni leru ra banu pi sing thauna pharbi gyan leru binu pi sing si unaru ra ga sairi anga ma muksu ai ijagi sundrang gi nupi ena madu gi sairi ang aduni amu isai on thok tana ai khai sa chanchan na isai adu sai hairu nu abala nupi e khoi bu haina tawba
0: valentina da sai thaba
1: valentina adu ga service kaya ani si da sai thaba ni da seng budi sai reng wen i jabani da au jai bu chong na chan ja pan jara ga masi sai wen na on thok pa madu gi sai ma su ai mayam da lan thok chabani

nang sing bagi mi hutong da thorum sita tabi de aying ba ai ba moirang tem nara singa unazung unadun wari watai sa bagi mari suba tangkak unabi riba mari thorum puthok ba dilip mayang bam tabi riba sa akashvani imphal gi fm sangai channel ni sangai silang da hujimu lan thok sari tongan tongan ba manipuri film chasing ahan bada lokot sari chai khai film sidagi nauboi amadi pusparani luinana baby rosila gi putma khonjel da rameshwar sarungbumna sering ba ogi da serang beisei

sang ai sinh da hu ju lan thuk chari tongan tongan ba git sing ima nang nani aibu male masida pu bira khiba khut pai duna haina tam bira khiba awa nungai matam pumbada nang naibu senabi ba nangi natam bakta nauthi sajaduna kejeba harauna nuklasu ho ima kappada su ima chaina khul khangbasu aiwa ima hektama haiba yumda hanjilakpada su midyeng sina ima tabu hana hektama mathiba maithungda momonmino tarabasu pakchei sauna nganglagana hena dumnungsi ima nangina guldi saithaduna loiba nairaroi nungsibi ima nahakki mangola shibat pumamakitungna phamnei

Kailash Kher gi Naitung Khonjenda gi da sitabi kibagalena ngasi gi nadi sangai chil gi dharum sandok saba matang asil lo sinjali haying me thagi tarik tara mathoi english ngani kun ga taruk kalin gi kun ga mari ni panba ning thoka ba nimit ki nungai re ba thorum ke agalona na dom bom ngai jaram ge ngasi gi wenadi tabiri ba puno ki mafum de gi kaina thangni jari pinabirasi jai hind